ujabula wako kusuma zonke izizwe ay umukhiya wako ujabulisa zonke izintaba what yo what